0: lo namling ge chenang anang chongwe su thring khi langkhor da gyung si ve li chen di go zu yin la lo gen thu den la kham san shop den lai
1: lo gi la kham san shop den le
0: lo gi la ang nan chu ni thya nga zu rang jong ki sa cha mang chawang yin na cha ba mang pho bu dwa la gi la ang je gi nam si sting go dwa la lo da che chu mang we thu din je ji lia le dui chan ba yang anang zu nam si cha gi min zhe we wo lia da langkhor da gyung the gi che da ra di yang man zha yu gi ri be gi la
1: jigila
0: lo
1: yaga ya yaga yang ji thona che go ya ji ta kong ga ya kong ga thona che go ya ji je ge ju lek su yori
0: la on le se lo
1: di do le ya ji na zu ta ta ge che be ge li ya ta kong ge ne na zu yang ji ko le ji mu su ta kang da de to le yang ji ti che ora la ta ya ga ne ge la zu ta ta ti ri shuk che shu ta da chu do le ta mo le shi lo le chu tu ya ya men ji ma la na lo chu za tin de do le ya
0: No, lese, isi naya mangu shiwari rwangila.
1: Zeyla.
0: Lolo, lese, toje na gila. Da chen tering kena loli yang na zu. Ni, chertu yu kubgi, da langkor da gyung chitan ki, sisi kaji ina gila liya, siri na ro na shu yin la.
1: Lese.
0: Lo, gila, toje chi yu kuzu ro na la.
1: Lese. Tantong ma, ikan yang na zu, choyze chen mu dwa gila.
0: O, zhu dwa gila.
1: Da chi, nyanga ca shio chik diri sha gila nga zanda, choyze chen mu de yang nyanga ca wishtu, yaga ya. Ta chweze chenpo di na lo lea ki lang zu dirishal mo zhen na lo lea jik ta mecha kya kya shun ta ho jik sira
0: lo zhba la
1: din zhe jik che din ee di na lo lea nga na zu tanda chu chimi shimbo shiwa ki lang
0: no zhba la
1: ta xiang shui sira la
0: o din zhe chik
1: o an di shingi ta ki lang na zu nam gyuk dong yang da te gyur dong cha te gyur dong chi shuem na ki lang zu diri pu yun gyo
0: no
1: chi shui sira kya kya shun na chi shui yin leo
0: zhi zhi
1: tun zhu yin na jik 你们差不多干了呀

0: ese con que table ta tome ba ji na
1: zum cho tu zhe ma nan ki ni guang su nan chu e ge se kong han jiao zhe ji tu bu li
0: kang wen ne jin chu ni ki zhe wa ti ni ki san mi kuo ji ta zhe san mi dong de ge se nan ni nian tu chu chu la chen ba ta ge
2: ge se ge se nan ni nian tu chu chu la chen ba na din din guo xie shou su ju ki li
0: ha li guo xie shou

0: Chencho. Oh, ye bromchi. Se mon de mat. Se lui ki kesa ndro. Pigadu.
1: Ya pochu. Ya pochu. Tamji gi lawani sme bidar. Shindu ya pochu. Ni ye gi kesa ndro. Se jenja ko rishu nga ta na tuyu. Ine ni materi lukse se jengi ko dalle bashi. Ya gi to bi. Koi bordi arzo.
2: Chungam da tu tu de tin jesu. Chegi ko she gi kesa hamdro chebo mase. Tadan nyamchu pöymet yan takpatun bo mari. Chesa, ngajima do, chini chimu nyashinne, tarte bo mari.
1: Chimu nyashin? Ko giba tabu riri dita, nga odu yu bumadu yu temne. Ejo!
2: Lai!
1: Nisabar su!
2: Kachin! Hama su!

0: yang na ha zhen na ku na zo xie na ma na sen jie ti da ku yi zhuo bu li jie su la kong kong kan nan su
1: ni ba la kong zhi kong kan nan de chen bo tuo su

Sasdang dembe sembobo lingge tsem dili thanda nam lingge ne sengu chobe le zendi ni phenjong longchin ngin chin le khu phege longchin ki tsemu le che dawe ki khurkhang sibdi ji ngan chui le zendi nin dar tsemu chusu chu thang gam sib chu tho phenjong longchin ngin chin le khu gi phege longchin ki gwe nyum ji le wo ji cha chu thang lak to ka ba ki ngin che churi tin di tho ne sen to bu yu be Tengye ne tuyududu manzui li zhen sengyo ya gusu shu yin. Sengye nabuzo, tengja ki cemu chusui chutang gam shibshuru nyamzum chungwar gajuchi. Tengye rishi nyingji ki cove tisin le yu nangdi. Gagyu chakdan ki semgi chen jar riri. Kumu nyamju shubi zamcha miri ngori nangne sentubi dunba yu la. Kye ki kirgyantu nebi lusim nigar chichi shik tukyu. 日瓦阳书

Tiyang, gabgar nganzu simshu nyamba ma yinbar, chale thang lobchung chowan soki nunshu kangrung ki nene gule kab ingri. Xene sungma dupe lobham thang, xene sungma dupe chinsim. Xenki rengi la samshi ma dupe gyonang so, simkar gyatri ma nang war, gungye lulu shik suro nang. Senjo lengge, Togong kumu namlinge liya gen lambala ne zumji tang igun na we. Semgi we nang shebe bedib di nang ki zamcha. Sien tun lekbar zumnu na, rang tun shor tu chungwa yin sheba. Linge liya nyamchu shukun yinbe, namlinge ne tululu ngang sena yubishu. Sienpeng ki sambajang ne sien tun zhub. Tidar che na rang ki le wang la gyu wa yong si. Di ni jik din di ding ne be gyum che ki chu ni tan pa ti ri. Chu ni di ri tan dong sham ki sip ju di da che cho di. Jik din di ding xin ping ki si long dang xin. Si long di la di ne chu ga gyun na. Zi du din be le wang ki lop gyun chu gyu tup ji. Di yi ki pam ga nye nye li. Longyorni, Shimpenki Simri. Chamzi Jisim Ladene, Chawa Juna. Shimpenki, Silong Ladene, Mizi Trusila, Gushu Chimbu, Timiila. Namiang Digitang, Geke Chosu, Dunyu Chitu. Kile Nirgu Chebe, Pardona. Manzu Shimpenki Samba, Hajang Kechewa, Neshe Chigup. Manzur Shinki Gyunju Tang Gakbati Midi Yangawe Tsungleki Jizu Nang Shinpen Tang Jiegyong Sula Dene Kele Nyergyong Yahu Chetu Pam Sirwa Dabri Wengyang Tiegyong Zanyang Chumra Ni Yanga Cheshin Jenzuki Meji Cheva Shin Yinbe Shienla Samshi Tang Shinpenki Samba Tiri Tasu Hajang Kechewa Gyuli Tiyang, Shimpeng ki Guilong si khen ne zhubi Chawa si yi neng. Nga ji zan ma do, zhebu sangbu si tukyu, nye dian yi. Long sun ju nguyen tu, Jingdong su le za jie jingir kang ki gan ye xin du chi we, jingir kang si la, ro gyor che yu. Jingir kang ten ne langho ding gar chi ki kabar tuen ki tang chir zong chi khen si ri. Gop ti du, Langkor ki kabala sarte hajang chiwa ma se. Ari gumi chindong ki tsalak chursin yubi. Khonzu kukab tedang duni, tuidong lo genang peye chenpu chung yu. Wengyang, tsalak tang sarte di yuji. Limi dongcha mangbu yubi kele di nyengen nesu kyarwari. Tine, mi shen ki ngodru chebu gyu. 콘서트 달라 로람 체규 리슈 된총

Eba, nariyang, nyana tsungdu sar, korgatang chingri chebar tangwe. Kurbong ki, yugyu jongen siyamdi, sun sung toa, peyu du zenchi che. Korpyo mokju teng niba juk ji ji. Denzin bianjo, kuma chenung ki, bijen du chigu ki. Korpyo mokju ki, lenkin yongzo, nembu bachung suwa la yulu, taksi zebar la dene, pyo la, chilo chigu chungwa shi. During Denzi Bencho ki guna chungu tuyune nganji su sirji gishi barita, gishi tuangmi, mentri lingi, xinyi chuzongba ta. Gyurmi namke suwa tene rikbe ne ka le lomnyar zaji. Lakdo nyanga melong chachan teng sumshi zam, shibchung zabati. Zumri sarzumki mengshi satyan chungne, gebu mochu chakbe denju shichawa ta. Nyanga ki denju likbar sheba, dishi gombar rabdu jibe dam shichawa la suwa ki kechi zumiyi ta, timin chapshuwa ta, yekbi suwa, nyanzi turbu sholoka chekdung sumki chukchu lak zam, zam nang yuji. Xeyang, sumdaji zanji likshie zingyong tunsang ube layi nagyen shichawa la suwa pa mangbu shik zam nang yujang, mangchiwa torkyar tu sungne taja jegu mewashi. Gepshiwe mirib ki chungwa juba sumi damki rimu shichawa dini, During Denzi Bencho ki, jilu chikdung gaya jomi chu lor zamba xik yinba tila, yengzhu xinbun lak zam yuwa tang. Juxi ti lo gyal lak zam rin, durin galun mirib nge gip ngu su nyongzur chungwe pyo sanye ki sanye bongju tang. Korpyo mok chu la sobe sedun tusin ki lo gyu sewar gyu yuwa ma se. Turib shibu ti nang, menchu zhongyang ki pyo sanye sishun ki jikshi san zu tang. Lekju, zhuyang si xiong ki pyo la jimu ki dawaan la xiong niyo gyakbe cherim tang gui tun so kankang xintu chiwe lor gyu gyang se xin gyabar gui yubhe to. Gubab ki tun duwe chir panzam so sur nyan a ki lamne dordian cik su jeba xiolo ka xipkyo xipju xinyi zam zay yu jing. Zomba bunyi pyo ki zhacay nyan sum da chang chubhe to mang chui ki zom su le gyang nyan bu do lin kebar ding Juji ci ki te le de nying ta ngun ju kune ma jing la. Melun me lian du kune zum ku to gu yang ma yinbar. Kula ta di to. Kungwa zhe cha le giwe yikir te pe nian jib denba ta. Sungye du gu pe minan ta. Cha wa yun chung su chi ma chi xin ngu su tong du nyong la tabu chung yu ba tini. Zom zay kia du pak pe nam tar zam ju rintan cha wa xik shi. Xiam la hinge ki pyo ki zomba bu cha zian durin din zin ben ju ki zamba ta. Tsirin kynzo la ki zumchi gengu nan xing. Pyonchon me ma bichun kang ne bichun nang we namtar chak jien. Gepsi we mirib ki chungwa juba sumi tam ki rimon xie chawa. Pyonor ki pyoge lungchen ki ge chui tang tunbar zumchi wunsam tang zhane yang dun shuba ti liu juba ti senwa nang. Me ki namlo sarche ne sung. Chisi par gepsi ri chuchu mulam tutun zuxi kengmi lamchu yongchi tang. Gepsi mulam san zu ki gongi gepu tepur mepu ki liu nang. Lande mulam chimu yatsi zhongen chunchu tuichin ki lamchu chimu ngachara digane langdu mangcha chiki nyingurto. Dubu kemi ki sanga rechadu jimar kanjam lasan ki nya chi tori gongi binan tang tepchung su lande tang ramuchi samye chanchu jebar dongchu geba tsari tang. Bodale sikdung namni tang, zhixi lunbu ngudung namni. Gezi begor chudi chuwe gundun jesu gyamchu ngudzang tsar ngari bunang zeba tang. Jesu chivar genwang yabse ki u, gyabyu tangbak kala. Gabshi chudu mulam ki tuidun to zhugyu nyansin to. Chaydu chadik jing, pu nyamcha meyongwe gyamchu je shuwar zeti. Lot dinane sung chisi gedin jimbuchi namne parar. Lodar ondiye zi jingne zhungye rin begur chudi tang, zi jing chudi chazan kagi pakbe sangka zi ngabja changje ne gipsi lakang jimin dinten ki dukhan chimuru nindar shokzo ka nin la men la geba tang. Kungzi ki zuwa la chungzhu mulam chube tuidun chungcheng mulam kangge kungzo ka nin la genwaan yapse ki shabdien tang, tenzhur pendi gebe chuchu ki rinpo zhu kangji. Chunyin, tenbe dagbu kuku xianji ki to, gezib chamgun ki ngugu xingdar shuksu chukbar, chuze nazo tokbe sangge setin ki dun dati
zula kang tu che gol la che ne ku gu chung tu pe pa tang sang ga nam ne jian jian che su me lam xi ju zhen yin ge xi zu ba ngo yo ta mang se zhang kong mi si xian yang ge zi ku xiong ge che sum da chong tie mi su ku gu xian jie ta la kang chi mi din din ki den nam la chun bu da nian jie jie qi ba gang mi tu dang we ti gong zhi da san yi jie 简直家庭村起度大村所拼命穷日的各西嘴巴列起几村其南朝鲜了马队巴的其余南吞地几聂国经灵几纳斯南所所需角度当吞别苦入普地专凶家庭桌上给娘个江竹巴的基巴南大家的拼命南路线所及年前苦有度推大为 娘爱妹妹重建了脚趾玩奇景门廊初年马车牌的年代的家庭居住日的西渡查日给那日节落到了昌明学位随军生祖在吧出顿这些全部都只成边境探界近世全部学艺电卡达七岁可有没有学制政府及关键改变那个日节落到了昌明地区北军 听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听
파르 캉충라 리글롱키 졸린 쯔체 쳬라주바 양 혼다 중이 베체 군에 다와 탕비 체 중에 파르 니산 틱조 링바 돌롭탄 운제 티웨 차제 늪중메지라 노다르 급실 녜고르티 닝루키 돈도소 렘죽 캉만 제균다 대치 다와 당뷰낭 제 주주네 샤 중에 링 양두 기부베 년조르바 주주고르 연续기 미축베 초가다 장미 끊친소 주루기 렘주 제균 망수 타제 시거 배추 쓰러와 배 상가 십주 시지 연续기 연내당 지월 다원니 계신

be pungai kibe nilam se chong ni le se chong nge gi won che ne thari le gyang da si chi du ri wi ge ba zang mu be yong su chi du chong zun na xue zhe gu xin be tu xia wo lo lo ki ki xin tu nge nge han chi jia me ding ne cha ta qiu chong ki cha ta qiu chong ki song ye na cuo zuo xin du nga ran yan lang ne nin ji gi chong wan le ru wo cu xiang ki song xie di yi ne yang peng ye li zhen zu yu na ma leng ge ta ti xi Kurangki chinjian pamani ta zewe jinju namahengi tine sajo hansaya shu yubian longchin sencho changmaya pyuje ninda tuksim zhobata gusu di ta. Samtun chushin zhubi zhashin mundu niwine shu guin si su nandun la. Ma zunyang ponyan li chen di yinile kiran liya.

0: chensim ki ningdam ri ri yin.
1: Kegi chensim ta.
2: Ngayi rimi.
1: Ngayi rimi ta.
2: Kegi chensim.
1: Nyang ki chenwar gyu ne hanglang tu zho.
2: Kegi haksam ta.
1: Ngayi zewa yu ce.
2: Nyang ki bab gyun ta zho ne shur.